0: si Laro na kay wang ra pang Santoso do gendan
1: ne ne bo
0: napi mau yan nga sapon ni ko kay wah nga ra na pang idang Santoso
1: kengke nang kalngitong indo sing kato na umbo mara yo suka ban ngalih na madan Santoso do ubiang tong sing idang ban
0: oh mapan ni ko tan ngelaukuran ni ko
1: ban kosak jaroning mana
0: napi malih madasar pekayun bingung kosak inguh kengkian ngerasan roson bo inguh-inguh gendan
1: mo paling mo kena
0: paling kangen
1: kaden
0: kaden kau
1: nah
0: benah kaden pelih

0: Para kang bisong eh, kopi pun cang nasa sayi sodang ito kan.
1: Tan mah, wariko nya na ngerti ang kumpuan mantan gagang gigeng.
0: Ang ula pang may ngalang man ngelingkong tatawangin.
1: Nge bang yang nalingsir wanta kentan.
0: Oh yan siyang bang ito pang makluan hidup.
1: Hi? Kengkian iki makluan hidup yan.
0: Mana nalingsir yan bang tuyuh nya makanya siyang ngang reras.
1: Luang gelesing sedo.
0: Oh nyi lantasnya ledien ang nadibon yang.
1: Tan panggelis
0: yan. Yan ang kamedal yan nyi ba sedia.
1: Napi malah sedia ang bu yan tan masiram tan kararang toyo. Kalau nak tan becik mesiram. Rempun biasa kentan jam kudus mesiram. Malibas ngajang, kadang-kadang malah sirap. Biasa jam solas meremetangi.